0: Ariha Hamoi Buidu Idalinha La Lichuguno Lugubu Resusulidon Umur. Dale Hagiri Budubai Rabion. Abaharan Serni Ibiembrile Ichugubai Hawago Hilanya. Abati Hemeragon. Didaveio Le Emeraguagle. Keilarinha Gunin Lilurudu Moisés.
1: San Lucas, capítulo 24.
0: Veio de março. Abahagiri Buduburinha Luago Umur. Binafigiu. Barin Hamoi. Ibien Le Haran Serubai Hamogua. Dan le hachil ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuho, aba rebelo lulidon umuho ligia, madari hamuti lugubu wabure me hesusunye, sunti anya halanye, arita gohagei lafuna, ligie harihi bia wugurinya, rara harugabu, taudaugu miritu, keiti habuli chogulau hagibu, unabu, buinla wanufude, aba harinya gu wugurinya hagi hon.
2: Kawango halo helegiu hapehata helai, uwakia, sara lilida gohe. Rita ko huma log le me halari ang bi hum dalay kan le ang bi me log le log la susar dulo ligi le ugi di garu wali bits lut na le dere garu ha ha ugu kafi gu ya aba me hata ng le log kuruwa aba me lasa ru rita ge ho ni log le ru wabe
0: aba ti harito gu lagu di mure le lari ang bi Jesusu lari ge hagiri budun li dage umuho aba habau da guni sun kate le susar du boy hon unsu apostolu lumahon hibiri lani gu Jesusu Ha anugu bali ugano lehon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha mahahibiri uriya. Dan leharinya gubali brikate lehon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinya tinya hon. Aba lafuri do Fedoru, aba lidi eiba gwena lagu umuho. Dan lelarihi bailurage rugu, gamisa rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate lelarihi bai. Logo mesmo veio ligia, rodinha bem rada gelani go Jesusu, didon aba lirere flasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalém. Adimure reina hanya logo sunkata ile suser duboi, sunti adimure reina hama, aba la yara fadu Jesusu hon, aba lago meseru eibuga uara hama. Lau sun ariha hamani, sinyati hasubu dirini logo Jesusu lá, aba tilania go hon.
3: Kansa le wago bai hadimure ha sun eibuga ina hama.
0: Aba harara mungulau iruni, Aba lona bu aba hada ge giriti kliofasi, aba larinya gun.
4: Sun grege subu di hamuti le su sere dubai, Jerusalem lido briwe yu le. Bugu ya gubai rige hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Aba ti larinya gun hon.
3: Kage ya su sere dubai,
0: harinya galun.
4: Luagu ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladige bai, luma luagu lererun, ligibu ge bungyu, luma hagibu ge sun grege. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu hama wani gumadi matulu lasia dirunu wa lulome luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe wemeni giluagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwege la suseredu kate ile. Gama lumo weirigi dahamaru hadage wirinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo madari hamuti lugu bunyei. Dabai hagiri budu aba hayabi aba dogomo lwagu aria hama aheli gunyei aria gahama hon lwagu viwala Jesusu aba hodi hadage vibirigu arihe umuho aba hadari runi itara kai haria guni wuria hagia marihi hamuti Jesusu
0: aba tilania gu Jesusu hon
3: logo tige ko furan da huma lutiginya luba hafia no lwagu leme haria gu bi profeta gu Mafuna gya lunti meha la sufiru ni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiru ni luweiriko.
0: Abati lagume seru afuna waga da isun le tarien gube le renu bongiu luagu hon. Lagume seru tumengeburi li liburu Moisesi tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon flasu le nyihi banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama harinya galun.
4: Reide iba wama ladiga latari dunya anigunya memeli.
0: Abati lebeluru Jesusu lulerederu hama, danti lenyuruha li hama lagu dabula, abala nungu nufen luha burugu, abale tengiru nibungi tuagu, abala guba chagunu, abali chugu nuhon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diruni lagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibu ginye, abati harinya guhama gua.
4: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahina lubwe wong umada, harinya galei, Tila lere rubungi uon?
0: Aba timagura bahan hanyala, aba harig dini, uma luhagiri budu uburgu Jerusalém. Lenin lubai hadairanya, un su apostolugu ondaragu, hamaginye hibiri lanigu. Abaharinyagu, ha ondaragu nyumbanya nyihon.
5: Inaru ni luagu sarali lan wabureme Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Abati habagdagu ni, bian wuguri hagaya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyeginya adimureha, luagu brikate ile, ligel lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
3: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu lagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
3: Kawau hanufude dago, kawau li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
0: Dan lariyegu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Kaiti mafinye meme ginya la, la diga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagubay, aba lariyegu Jesusu hon.
3: Ani isa egi ni huma ya.
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nigini, aba leigi ni hagibu ginye, sun hagiye. Larige aba lariyegu hon.
3: Le asusen rudubay no, ligie le meha wagubay nariyega hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le burungu yubay nuwago titan lili buru Moisesi, titan halibru profeta go, lumati dan libru togiri bon salumu.
0: Abati ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya guhon.
3: Buru wanyu linya luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luru aweyu lunya labagaridon. Lunti lagi la purichi hon lidan liri hon sungurigi ubogu, lun hasakri han lun ferudu na walan hafigon. Lagume serenya apurichi hani ligia uburu gugin Jerusalem, uguya gefentun luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chibungi hon, itara linya lubaiti, rede humaya uburu Jerusalem, darime heresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubai.
0: Abati la nugu niye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie, aba lenyuru ni luhabu, aba la biniru ni, sunti ya niya la abinirenya, aba la dinyuru hawai, aba la nugu ni wasiye lun, larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andati templo rugien nula, ichigo werigo ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
6: Dale, la gume serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Dita lubaiti la gume serube sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie na dugi bungi sun kate. Uwati ni kata adugi tile mama la dugi. Ligi ichi gube ibagari lo sun kate. Ani ligia arungo gandagi dube hau gurige. Arungo gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kuchi. Nye nye meha aba uguri lo naha bungi yo. Giri tihua. Le nyubi bai lo lichu gufe luagu larungo nga. Lung gayara bay la, hafinya no sungri gyali dagi. Mama huwa le lung bay lanungo gadagdun au grigi. Aba ugri ligia le ona hou bay lung ladimur habala luago lanungo nga. Le abinya meti lampu tima tima ti le lanungo gadagdun bay hau sungri gya ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lida gyala ladage bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe liabi, gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahiti hon ha eresi biru bali, afinye hagie luagu lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagie, mama luagu agura huu hama kei furumi gwari kukirige o laula lugunda aba ugari. Nirahi haba yabungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimure ibai saligwati ugari me. Aba la bagari dun waganago. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagien. Bungi uguchili. Ladiga ligia la liregubai le abarugati. Le buimbai lau insia ni luma inarani. Adimure te hua luagu. Aba laniagu.
7: Aniha alenya hau wagubai nadimure ya huu. Dale narinyagu boi logulela ubabai naranse huma. Weirigu tima la sugunau. ladega anihin halila meha nubara gegin.
6: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniru ni lidage luweiri dirisi. Ladega luma ge moisesi ile resi biruwa liluru dumbungi. Ahiti insie ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagil ni aba arihiti bungi. Lirele aba rikubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha lania gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi aligudai kate inye la. Aba lania guhon fura.
7: Mama au Kristu bai.
6: Aba yeti haligudani.
5: Tata buti, profeta Elias ibuguya.
6: Tania gahon.
7: Uwa mama au.
6: Aba ya harinya gulo.
5: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
6: Aba lariye go hon.
7: Mama ginye au.
6: Aba tihariye go lo.
5: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara bai baniye go won buogu.
6: Aba launa bunia lau meme dimuri leme ha, lariye go bai profeta Isaías.
7: Au umala lile aguwa raba ilidan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburemi.
6: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gullo.
5: Ahin tu mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
6: Aba larinya guhon.
7: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yati hun paganagu. Liabu iba narigi. Wugiri ligia madina tina ni lung hamuga nafaraga duni tagiri galigaidi.
6: Sun kata ile lida. La sulle giri bei Betania la susere. Lei ge ubo le nyige lubei la buche weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badisi hua. La ruga, aba la rihi hua liabi Jesus o yara fadei na lu. Aba la rihi gu hon la nigu.
7: Aniha amudun le launa ha bei buingiu lu la gitaru ni hafika ungrigi. Lua gu nyaha nadumure ha dan le narihi gu boi. Liabi baba wagiri nari gie. Le wiri kutisugu nao. Ladiga ni ngalila meha nubaragi. Ni au ibidi yeti meha wugiri ligia nu. Kama lumu, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
6: Ariha gati gie hua.
7: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larei runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi yeti ebe nu kata ila wugiri ligi. Ariha gairugiti meha le auna habalina abati seha lau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu aba me larara mulabulu ita ga buguri ligia buguri ligia le abati se abai lau sifiri sandu ari hana aliti gefen au luago ligia la lirai bui buingi
6: laruga nyenye ye huan hama bia hada ge lani dale larihi bai huan las gun hesusu aba lariego
7: aniha mudun le lanu adiru bui buingi
6: aba Haga buni bia lani huwa disipulu gulariye guhitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digira gu Jesusu lari go. Kei larihi hafalaru ni aba laniye gu hon.
3: Kahariya habai.
6: Aba haniye gu lu.
4: Maestro, halia baganao.
6: Aba laniye gu Jesusu hon.
3: Higo gu harihei.
6: Aba hodi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgiri ni libri weyo ligia luma. Ladiga keiburi halila gadri rabame yora ligia. Andresi le lamule Simon Fedulu ligia aba hada ye bia ha gabu wani le larinya gubi huwa aba hafalaru ni Jesus. Lubare giamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulu le libu ganya aba larinya gulo.
4: Dariwa mali Kristu.
6: Aba lanugu ni Andres Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulu.
3: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedor.
6: Laruga, aba larita gu Jesus lidi lobogu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariya gulu.
3: Falaban.
6: Felipe ligia Bet Saidan. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedor. abati lidi Felipe alu hei Natanaeli aba larinya gulu.
8: Ei, ari hawa malu gile wagu bay laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wagu bay haburu ha profeta. Jesusu le liro Jose le Nazaretna.
6: Aba larinya gu Natanaeli.
9: Ani hen funagi Nazaret na buiti.
6: Aba larinya gu Felipe lu.
8: Higabu bariha.
6: Dale, larihin Jesusu layara fagun Natanaeli. Aba larinya gu.
3: Ani ten aba la duga wagun Israeli le tima timat. Uati yegu au lidan.
6: Aba larinya gu Natanaeli lu.
10: Ida liangi abasubu diruni.
6: Aba larinya gu Jesusu lu.
3: Ariha numuti bulubara gen logu warun Felipe bu. Dan le tabu gianyati bulan titi bu igu.
6: Aba ti larinya gu Natanaeli lu.
10: Maestru, bukuya lirau boi bungi. Bukuya harua itabai Israelina.
6: Aba larinya gu Jesusu lu.
3: Pafinu bai nu la dugar gu narinya gu bu. Lagu ariha nani bu tabu gen titi bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati loile.
6: Ariha katigia Jesusu.
3: Ninaran hau. Lagu harihu bila sielu darago, anyaha melani bungi angeligo amudeha luma arari hanaugi aule lirau uguri.
1: San Juan, capítulo 3.
6: Nyeye aba uguri lida geti adamu rifariseugu, aba hadage habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu.
10: Maestru, Subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
6: Aba larinya gu Jesusu lu.
3: Ninani ubao, lagule la magra huwa yati, siyati lebelu runlidon larunhi hapungi yo.
6: Aba larinya gu Nicodemo lu.
10: Ida lubagi lagu rahonwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu luya turage irugun luguchu, luya tagura hani?
6: Aba larinya gu Jesusu lu.
3: Ninari ubao, laulela magura houti lidagi eduna luma lidagi esifiri sando, sinyati lebelu run lidon laru in habungi. Le agura hoube hatagi agubrigu hagurigi banya. Itra linya ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi esifiri sando, itra linya ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubeiti banigi lagu naringu mu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garaba li lenyengi lumuti la pusera agamba bai la muri ani ibidi ya tibu halia gen la liabi ni halio la lidi itara hanyagi ya sunha agra hoba nye lida gasifiri sando.
6: Aba yati larinya gu Nicodemo lu.
10: Ida lubasa kata ile.
6: Aba larinya gu Jesusu lu.
3: Aba omen bu maestro Israele na buguya ibidi ya tikata ile bon. Ninaru bau, laule la wa subu dirubei, liga la wa dimure habei, gefen wa gia luagu le ariha wa malibei. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinya gubei hon, ahi mafinya hubei nu, dan le na dimure ahon luagu burikate le lani na ubau, ita lubagi hafinya no luagu le lani na sielo. Uwagil niaba amude riti sielo, lari niaba larari no nyengi luga yara la gefen la luagu, nwaiti gia aule lira uaguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Luha salboro bala sunha arihiti ya tuwagu Itera linyagia ni iruwa bala luagu guruwa Lunson lale afinyo iti nuwagu Meferi dunu hamamuga Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi
6: Aba la sigiru Jesusu ariyaga
3: Laduka wedi ti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo Dari lun lounaha ni liragu le aba riguti Lun longwe luagun hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubogun lulichi mu hadunu gurigie, louna hani lun hasalbaru ha ubogu banya luago. Le hafinyo ti luago, masia dirunwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago lirau bungi le aba nguti. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, Laduga dambuga le liyabi bai larugon ga ubou agon lo narugon ga dagudun la ubou. Hime iti maha muti lila na ubou, lubure ga sugu lau larugon ga. Laduga kate la uribati hatagu bai. Son hadugu banya kate uribati, iere uti larugon ga hon, aba hadisatun loi larugon ga ligia. Loi la subu dirunua kate uribati le hadugu bai. Hadugu bali lugunda bungiyo, Inse ti hon lun lita ha mala ro kon ga lun la ri hino lagu haruma la le ha dugu pe la ulu bafu bungi.
6: La ri ge sun katile abali di Jesus hao la ni disipulu gu fudeo. Aba le re denu atiri da nyen abadise. Nyen ye ge hua abadise helida flasu le giribe enon. Jara falunu salim. Na duga nyen ye la sara guduna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadise irun. Lubarege la deru hua la sutere da sun kateile. Abati hagume senu hadange lani gu hua asigene luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani abati hodi anie ga lun hua.
4: Ariha basa maestro ugiri le buga buma be luagu obu le nyinge lupe la bouche veyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu be badimure hewon. Gweto la badise nye grigia ani hafalaru nye sun grigi.
6: Aba la niye ku huwa hon.
7: Sinya ti la resi birun grigia ni kata ahi mama luboye li chuku bwinki ulun. Kakamba humuti luboye gya nariye ku hun furangu. Logo mama la au Kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Sinya ti la resi birun grigia ni kata ahi mama luboye li chuku bwinki ulun. Kakamba humuti luboye gya nariye ku hun furangu. Logo mama la au Kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Lida aba marie adari taube iladari. Leti lumada adari le nyeibwe agambwe wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma. Esusu le nyeibwe baisiya lugien au genyusun gregi. Ahi le ubo wogona lere gunye lani na ubo ufura andala ani luago layano. Ahi le nyeibwe baisiya lugien au genye sun krigi. Logo genye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mi betinya afinyeru ti luago le larinyegu. Ahinti le afinyeru ti, la chowrubwe logo inari ni la le larinyegu baibuingi. Le launa ha baibuingi yo, le reru buingi yo la dimure haboy. La duga, mebe hati lichuku ni buingi yo la ni sifiri lun. Hinsi hati lirau buingi yo lun, ruha liginye ubafu lun, logo sun kate. Le afinyeru logo lirau buingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bai lafinyo nulogu lirau buingiu. Mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Laburu harugu ba liganyo buingiu luagu.
1: San Juan, capítulo 4.
6: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani gu Jesusu sigau lani gu huwa. Aba gibit mahama grigia nyibu itelu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani gu abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu kataile aba la furidun udea gi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria lida waya suligi itra liati la chilira lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguwa ralufusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesusu waibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri guwora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lania gu Jesusu tu.
3: Ruba morusu duna no.
6: Anyangra tibuga lani disipulu gu aganyi haigi ni uburugu. Abati tarinya guburi samari na tolu Jesusu.
11: Ida lagi bamuni haba iduna numa lari ya huri ba. Nuge Samarian. Misi ya wati ya huri hongu wa hama Samarian.
6: Aba lariya gu Jesusu tu.
3: Nuhamuga subuti bani ya deuha ni le lichi ubi bungi yu. Subuti bai hamuga kati na le amuri haba iduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bun bun.
6: Aba tarinya gu lu.
12: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligienu. Hako uleme hau wagucha igiru balifusule won. Gurati meha duna lidage hau sun lirahinye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
6: Aba lariye gu Jesusu tu.
3: Sonha atu tia lidage aduna le amagra budayaba. Ahile atu tilida gya dunda le nichu gubai, masandi rin dugi ya lime magrabu. la daga duna le lobe ni chigun ilo gesen sebe li dan lo li chigun ibagari magumu chatitilo
6: abatariye gollo
12: rubai duna ligenu masandi rudigi enamu ga magrebu miabi nuguya me yafusu ruga dabura duna
6: abalariye go jesus tu
3: beba oge bumari aba me biabi
6: abataniye gollo
12: mamaritin
6: abatilariye go jesus tu
3: Binar no lago barinho go lago mamariba. La diga sengu hanyo wugunia umati ya bagana wo. Ani mama bumari le umabui bagana wo eto. Inari ni le barinho go bai.
6: Da tagabu bali uri to kata ile. Abatania go lo.
12: Afinyet na lago profeta ba. Wagicha gu ha Samaria na. Hudugu atiame halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la flasu le lumbe nye la wahu duragua lumbungi.
6: Aba larinya gu Jesusu tu.
3: Afinye bano, lagu anita bila da lumbu hahu duragu lumbungi yo, miti ga huguya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahu duragua. Ahin wagaya, subuti wa muti kalaun wahu duragua la deka hada agi huriju liabi ya salbaroni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lau duragua bala lu bungio lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la busero ugu chili, lun lau duragun lun, sifiri bungi. Ani hau duraguba nya lun, lun tihadugni lau son hani sifiri luma hanara.
6: Aba taniye gul lun,
12: subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi la fura guagdu baisun kata iwo.
6: Aba lariye gul Jesus tun,
3: Au Cristo bai, le meme ayano habai bumo.
6: Ligeti hachil nilani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwati niyaba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layanu hatuma. Aba ti tigru ni wuri tugia taga itna aba tidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
12: Higo guhariha ba eyeri arinya gutisun kata ile adiga nali bainu. Mama digu funasa ligia Kristu bai.
6: Aba dihodi wa uburu gugelu lenyihi lubai Jesus. Anya hatibu go disipulu gu ayumuru walu Jesus ulu leigi. Laniya ga hon.
3: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
6: Aba dihaguba seru disipulu gu aligu dagua hama gua aba haniya gu.
10: Mafu na sabaruhi hegi nilu.
6: Aba lariye gu Jesusu hon.
3: Nadugu nilu gunda leona habali na. Luma nagumu chini luwadi gumari. Ligia neigi bai. Hugu ya ariye gatun. Mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahin au nariye hane hon. Ariha humei nad. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti. Dando abu naguti ke aluba hati gunda gwatinya lida aba ke lubai be larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amuna dagmi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare
6: saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tien luago Jesus lau taniye gun uri tuguye hon luago Aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai Samaria na lenyi lubai Jesusu aba hayumuro gulu lu lere denu hama. Aba lere denu biyawe yunyei. Aba ya hafinye no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubai. Aba ti haniye gutu uri tuguya.
13: Mama rigali logo le barinya gubai mwa finye ra. Ladiga agamba wa mali ginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubau.
6: Biyawe yu lari gye, aba lafri du Jesusu Samaria gye. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti la gaira, kai lariye gu ni Jesusu guanari. Luagu mebere se onwa tila, la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buidu. La diga nyidu hama gye, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle, la diga bai lida fedu ligia. Aba yati lagiri budu Jesusu lido flasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga da duna lundi meime. Nyei yati aba wuguri Wairi guti. Nadagi menti luma uruwe. Aniha aba lira sandi di lida fulasule giri bay kafaru nao. Da laga bubay ugeri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gun lu lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira. Ladega madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
3: Hugu ya hau marihi sei ni luma milagro mafinya to.
6: Lariye ga ugeri ligia lu.
10: Keima ufurese. Lubara gen lowe ni ra.
6: Aba lariye go Jesus lu.
3: Giribu babu ubiyong, arita kwa libiro.
6: Aba lafinya na ugeri ligia luagu le lariye gube Jesusu lu. Aba lidi, da layara fadu mba itun luba, aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariye gulu.
10: Arita kwa libiro.
6: Aba laligu dunia, kala aure lagome sere liru arito. Aba hariye gulu.
13: Gunya aru ladangri aba rabumeyo lagidara biri uluwai.
6: Aba larita guni luagu ligia la aure lariye gu. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finya nu luago Jesus hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le la digba Jesus da le la giri buduba I hudea gine lu Galileo.
1: San Juan capítulo 6.
6: Lari gine aba lidi Jesus lu buafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri bay Tiberias. Sara guhaya grigia afala ruti laduga hari ini buri milagro le ladugu be lau larei da guag dunia sanditia abati lawari nu Jesus lu agu aba wub aba la nyuru nye ama landi disipulu dal gia jara pali lu yuri esefunu le hafedu huri da larei be Jesus lu agu sara guhaya la grigia afala ruti aba lanie gulu Felipe.
3: Aleba san waganyi haigi ni hon son goriki ha.
6: Lariyango bali lira lurugu lagambu kabala lariyanga Felipe. Jesusu subudi lalibu kabala ladugu. Abat lariyango Felipe lu.
8: Ni bian san fiadil fein, logu wabon lu tafani honiwa, murusu murusu hada son goriki ha.
6: Abat lariyango Andresi, abagi hada ge disipulu lu. Lelamule Simon Fedoru lu.
4: Ani haba irahuya. Anu isengu fein luma, Hama bia udre, gama lumo, logo bailira, hon sarago grigia ha.
6: Abati larinha go Jesusu.
3: Ainha go huma hon songo bailu hanyuro.
6: Yeye no hawana, sengu milu ugonia, bogu di hawai unia, hama irahuna. Keiti, nyeye ila sarago sagadi, dina flasu ligia, aba hanyuro. Abati lanugu no Jesusu fein, luha burugu. Lari gien, lichugu, tengiru ni lubungi, aba lichugu no hon, landi disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sun haanyumba. Ligie meme la digar hao udira. Ruina lei sun le abu serube hon. Dale kimule ya aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
3: Abuta hafumai sun le igir gubay meferi dinu lamu gani kata.
6: Aba habuda hani. Aba habuicha gudunu duu sufaniye lau tife fein le igir gubay tida ge sengu fein. Dati le harihi bali grigia milagro le la dugba Jesusu aba haniya ga.
13: Inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi ubo wogu.
6: Keti la subdiru ni Jesusu lo agu buse hama halugu ni lau ere lu hadugu ni uruwe ime aba lidi labu gwa lo agu wubu. Dale lagunye dubai aba haraga chulani disipulu gu la arundunu. Aba hadi na gutido aba ugune aba hagume seru Ahiro gualo achili nu kafar naumu. Buri galiti machiliti Jesus hamu. Aba lagome seron garabali afuro gua here. Aba lero gadu. Dale awasi ya luwara sengu o sisi kilometru. Ligi hari heliabi Jesusu tuwa gungune. Eibu gena ligi bogudunu. Aba hanufu de dagu. Aba laniye guhon.
3: Manufu de dahuma. Aule.
6: Aba ti heresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachuluru lida mfulasu le nyihi lubai houdi lida murusu ngora. Laruga aba harihi grigi ya haeredere mbe lo bafurugu. Luagu nyudu halabuga disipulugu tida ugune ito nyimbo. Ani tuguye rigunyo nye. Ani midi nila Jesusu hama. Su tida ligia aba tiabigo ugune uburugu ya Tiberias ilu lida aba fulasu yara falu lenyi lubai hei gongfei lari gele tengiru Jesus tuag. Dati hari hebegri ya lagu uala Jesus nyai nilani disipulu gu apa hadi naguti don ugonei puritu gu. Apa houdi kafar naumu aluhai. Ale la chile lubai luba frugu dona apa hadari nu Jesus. Apa hari guru.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abalagararagu Jesuso, abalarihino, abalarinha gutun.
2: Ragubo guraso nira, arito guadibu la duga bafinha.
1: Luma ge ora ligia abatareidagun. Dale la tilri bay Jesus lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Aya ha grigi aya huaha aba la rihi guhon.
2: Uih mayagi mowe giru irahu to tarumugui.
1: Aba hehera halau. Dale frigi de la ya sun grigia aba lebelurum. Aba larigi duni tuho birahu tuguya aba tasarum. Aba laburu chaguluago le asustero dubo elida sun fulaso ligia. Dan lafri dubo Jesus unyengia, aba houdi biama ugurinha, marihi tia larigi agua reina itere.
3: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gu Davidi.
1: Dan lebele rubo Jesus unmunadon, aba hachilere marihi tia hagia lumon, aba larinha guhon.
2: Afinto san luago kayara lan narita wagudunu.
1: Aba harinyagun.
4: Aha, afinyetua wabureme.
5: Aha, nabureme, afinyetua.
1: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinyagun hon.
2: Itara la keiligaburi hafinye.
1: Aba lefegechu hago, aba leredu Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara niyabai hon. Kei hafri dunyengia, aba habahida guni le ladigubai Jesusu lida sunfulasu geyegu lao. Dale afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinha gaditi, gawaguti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya lasagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinha gaditi ligia, aba lagume seru adimureha, aba laweri duhanigi grigia, aba harinyagun.
6: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
1: Haringa ti fariseo gulu agu mafia lale habu ti sifiri guguriba tia ichi gubai ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehei na tida haligili si hurio, apurichi hei uganu buiti luago ti aruei hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii ni agrigia, aba hagude medagu lu, ladega nidihe rihama. Magura suhagia kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grige hagia.
2: Sara guhanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinari katei gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi iti. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadagmi iti ya lun haluba ha.
7: San Mateo Capítulo 12.
1: Luego aba we yule mera guagle, eibuga ina lien Jesusu hama lani disipulu gu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulu gu, aba hatu halile we trigu, aba heyi ni lile. Danle harihi bali fariseo gu kate ile, aba harinya gu lu Jesusu.
8: Anya hati ya bani disipulu gu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luwe yuri mera aguni.
1: Aba larinya gu hon,
2: Mali hangidun san lagu leme haladugubay David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligye hama ha uwarabanya luma. Aba lebelurun tidan luma bungiyo, aba leigin tida gefin to sagrubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligiya ni ha uwarabanya luma, fadir gurugunya no lun heiginu fein tuguya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugubay David, ligye buge bungiyo. Adi maliha agi do tida liluru do Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu tida loba bungi ulida luwe yure mera gu ni ani mama figo. Na rinhane hun luwagu anihi la aba weiri gu ti sigu tau loba bungi uya. Kugu ya, uwa gili gufuranda humani le larinha gu bai bungi u tida lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Luhamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uwiri gara uwiri gutil, lunayin guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
1: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebelu.

0: kambulerin ko aba umala lilo.
1: Saulo, Saulo, kasa wa ubibah.
0: Aba tilarin ko Saulo.
2: Kata busana buleme.
0: Aba larin ko umala liligia.
1: Jesus wa le meme ko ibah ko. Saraba, belugo burugo. Larin wa ko ko nyi kabala ko.
0: Ugri ha uora ba yaluma Saulo lida luyeso. Aba hararamu lo onwe bu anufude ladiga agamba hamuti umalali ani marihi hamuti le adimire habe. Aba lasaru Saulo morgu ginya, dale lefege chubali lagu marihi hali. Aba tiharga duni luhobu, aba hanugani uburugu Damasco. Aba lerederu uru weyu yen marihiga, meigi linya matu nikata. Nyenye aba afinyati luwagu Yesu Kristu nyenye Damasku giriti Ananiasi le umbei la yawa dago waburema Yesuso aba larinya golun
1: Ananiasi
0: aba launa bu larinya ga
3: anaha ya anabureme
0: aba ti larinya go wabureme ilun
1: riba wento wento luwagu kuma le giri Yesuso kamele kwa chile yorubi yehudase balibu tahame luwagu aba wabure taruso na giriti Saulo. Batali rogo yeye afuye yeye. Ani ayawa dagwale aba ugure yili tiana niya zino. Aba lishi kuni lulo buluwa muluga yara lala yeye.
0: Dalagambu bali Ananiya sikate ile. Aba larinya go.
3: Nabureme. Gibe tinya bahu dagoti unu logo ugure ligia. Lumo logo sumu wariba nile la dagwe hon haafinye banyambuago Jerusalem. Gwanto liebe nyahu lao bafu hamage habutu ufadrigu. Lula dana gumye sumu haabani gubanya.
0: Aba larinya kwa buri eme ilo.
1: Baiba, tatega nuwa tira nali mburi ligia, nulatimwe hanuwako mambu nike hamama kwa jivoriyo, luma hong haru ete, luma ginye hong Israel, au wana ruba aruhi di sun kake genguri la sufi rumi, nula sufi rakote ni.
0: Aba tilidi Ananias, lida ufulasu le nyeyi lubei Saulo, aba lebele rumuna do, aba lichigu ni luho buluago, aba larinya gulo.
3: Nibiri Saulo. Lona hena wabure me Jesus le arufu da welungu wabun logo uma daba ibia binyahu. Lu gayara ya la barihi, lu ginye babu inju lao siferi sandu.
0: Lida ora ligia, aba leigwa du kama hamuga aruro loige lago. Aba ya larihi, larigia aba lasaru aba labadi seirun. Larigia aba leigin, aba leredun, aba lerederu atri weyu hama finya teha aganoba idamasoko. Aba ti lagume seru Saulo apuri chetida buri haligili sihurio. Larinya galuwago Jesusu la lirebo ibungyo. Sunti haa gambu bali, aba taweri duhanigi harinya ga.
2: Masa ni haa ugiri lenya haa iba habali haa falaru bali Jesusu Jerusalem. Maligie meme le nyumbi baya lun la nagu ni wadira. Lun le deregeru ni ya hon habu tiku fadiri.
0: Aba tima la puri chiha Saulo lau anigi. Arufu deiluwago Jesusu la Kristu bayo. Darilu labule idagwaga dun hau hurio ha aganoba idamasoko. Lari gesaragu weyo, aba heledagu hurio lu hafaru ni Saulo hilago bay. Aba lasubudira waga dun le habuserubay hadiga lu Saulo. Weyo wago ariabo, hagura bahani hurio luwago lebenari uburugu lu hafaru ni hilago bay. Aba hichigu ni afinyate lido aba fania weriti, aba harari ragaduni ariabu luwege bariyaru le gayegubay lo uburugu, aba leseforo. Dane latilirubay Saulo Jerusalem, aba yebe lalugu ladarago lungo hado wafinyate. Sun hagia hanufudete luwe, ladiga mafinyate yebe luwago wafinye lilaluwago Yesu Kristo. Aba lanigani beru na we hagibu gion apostologu. Aba labahe dagu hon luwago lariye ni Saulo Jesus luwago laibugu ni wago. Luma luwago ladimure ha Jesus ulun. Luma luwago lapuriti ha Saulo furango luwago Jesus uburugu Damasoko. Aba tiheresi biru ni Saulo keisi hanigo. Aba laibugu hama Jerusalem. Apuriti heine luwago wabureme Jesus furango. Lariye ladimure ha luwago Jesus hama huriyo ha adimure hebae griego. Asige ne heligen hama aba habuse erun hafaru ni hilago bae. Dale hasubidi ruba ni afiyati ya kate ile, aba haniga ni Saulo uburugu Caesarea. Yengia, aba hona hani taruso. Lida uburidan ligia, buiti hauserunu wafiyati ya luwagu Yesu Kristu haa gana umba Yahudia, Galilea, luma Samaria. Aba hedere bugudu lida hafiyen luwagu Yesu Kristu. Falaha mai ile lubaibai, resibi hagie gurasu luma gesifiri sando. Aba agaundeina hama afiyerutia.